ni wa ni yango bose ti e pye ko matoye onya mi di hinwa ma yina entira me ka to fa ye na si dan man ni di sere ni awoye ni wa ni yango bose ti e pye ko matoye onya mi di hinwa ma yina entira me ka to fa ye na si dan man ni di sere ni wa no suchne adie yina.

so. Ofresa ensuo mra na ensuo ba ye. Enia mra na enia ba ye. Na enipa ngwa de oso bonsa nsuba na sesu. Oyero mo enkwa humegulu mo.

Pau Makriso. Sao do tu sa ding na media bone nyung ni. O nyame nka o. Na dumne huma bo. Enyo kasi bro.